0: Nay, sapa hindo ka meses pa isbuwa to. Apo, bajia may. Amay nda, ito ka. Kamay buklala, gamal mo majia niya. Eh, layan aja may. Ni ko kalah laban jilap. Akay-akay, ngomba amai, gaya tu nan muja ku iban. Namanda bansa ya tu kini. Bebaka Indo Korea bisi pedaku, patut baci ya.
1: Itu pedang juga, selepas.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: YFM Bengerak Pagi.